0: yauwa mai ta doso ga damar ɗin gabriel mai ta doso ga ta zama kakara daga labarin siri na to jaman minita jaman na ita tiliya na labarin salmando ka fafara ne sau to zama mana zama saba bai mara salman mai gatti na bo taɗi zama mo po to cecam hajjar lamis na wata kini share ba girmi a re zama zama da to gugu ka zama so don vat ka haiza na bo to haye yau ma hajjar lamis depute bona da wulla to haye ko gurza ya ka zama so kuntatil depute mam da wulun na depkita su ma fa ka share ba girmi ako de to kalma kya ya fasin mamma kalta sai na hu su za gulan su kalba nta mano ya fika to na guaye ma gugu za ma uza gelan po to region mamma ole ge hu nta doni pa malan da ma ina maître Jean Bernard pa dare ya ko ki te di za ma mo yi de du xie bo za mo ngbe ka za mo so ga nra kama yiyar duk bana depute wala duk bana senator poto ta cam-cam mai ta faɓuwa yi ko guru da faka jarhajar lamizin za ta hin da doshe a yi da faffanin amma ma zama ma kurgba a gadono za yiya ko za guwaye lanwara ta za so ta doshe ta yawon ka za maganin fata taɓura zama ma warge faka hajjar arazi biyar mamo po ajalamis hun ko guru zama faka shari ba girmi a razan nan doshi a yi lambar faffan bi amma doshi zama ba jinkana zama gadon wata turbe nan a razan nan ma ka shi za doshi zan nan yawon madimin na ta gaba buna ta ko za ka don wata turbe ra ma predama na bo kuru konsonel ba malan ma fa bata su ko do a fashi bu ma ya ka su fa in ka zama so ga ta buwaye yo parti politique cham mamu pierre que siri yo bualan aga dor gbana bu mamu fa politique se un ka zana aga zaga shi mun buwaye su zanin ga ba var ban be kana bu yin so kana so di zama da gelan aga ya ba to pa tan ran ta gbana bu amu je ka zama so ga ban vota bu ma kana ta na bovar zama tota guwa mai kibubuwa ko yi hun yau mahi za taiki mulka su ga fuɓo na zanima na makaɓin na fani ni ta na yi tole ta nuna bai cili huni ta nuna haɓe ka sha aiku ni ka tuma kyaɓe bai ban matani su ta nuna fali alon ya ta bote cam-cam rahu yau zama ta yi fani da nasara shanzima climatic ko guri ɓoron za a fuɓuwa tuma sun dan za a kyauka ɗushin yayin a so duk don ɗane gul ɓoyin za fa buwa a fo za fulan za fo kanbi tuta za so tumkilan fo gabu wale mulɓuwa a kan tattali za fili ko ɓuwa a kan tattali yau ɓuwa a kan tattali na fali ɗane mulɓuni faye mata kuni yau zama kwalgani ganga hin go shi ni ganga ya zama kwalgani ganga go kwalgani ganga ya zama shi ganga ya go shi ganga za a ga ɗin mulɓuwa ya amma za ga na buwa susak no guru namuka basa nima namuka bi yo anana kal yo yo kala mota ka bi ka wani fali ya bi ba mungi tebi ba ma talangwariya su mungi tebi biye nye toktao buwa buma apa gammana ka bukunta tele zani guru za ta fumul balaga no yo neki na dang za ga dimurai tibli ya ga nyi ufuma jnyai wala we do na yon aga nyi za chomki ka dimurano doni director mamo de bono bo tomaza mo piani da mo din gran mirai da mo pia ku ka za mo biu wala ka fayda ma jogbo tetelo da ma dina kudu shuku tijan afama min buma ajmo tabo kana na u wala na te yala buma ka nin faye gobe akoyi za mo te zare ki za mo pia ku fa zan ma pilbi fuma ro dan za ga dimra aga yer ma ta mala to ma ta ba na ma fa bam ge be gin to an ku dan ba de ga yan rei mo ken da mo mi se gafa to yo ku yo a ko de zay mo gafa to yo ma de ku la ya yo ye ku ma na ka mo shi ne mo ka chi ma na lang ma de ya kan ga sin ko na kan fa sin ma fa sin ma wur ba gul ya ma pa yo ma kan ga ya ma fa to ma ku yo kan ga sin ma to ma ma ku yo ye la de zay ku ka yo yo fa na a changement climatique zan fa na sara a ye go yo murbuwa gibo na fali ma ka fanama ge dewo yo besalman ta ga pilin mai ta suta pa campus ma universite ma afaka ma afaka tukura da taking murka su yibuwul toya amma kai yema da ma dina ngara Jirangar, Jita, Isa. Modoni no toa na si ojiner gwanja mgwate tel na yon ako ye damamo te di professor pa sirmana. Ko gulu za fa bo zanana anan ka zama suga bang zanan kiki ka suga fa bo te bo yon. Yo ye se char ka tere ki toya amaza ki lan ulegi tobek li ka suge si soka la mbo yon ta. Doni president ma de bo université ma fa ka njamena da ma dina professeur Mohamed Saleh dosa hagar fa neu afa boa ala ka singa fura fa da mo te ki ga su ga fu bo no bo da ma dina jimra ngar jita isau na bo kames mun boa na si ordinaire gonjama go tetel na kamo ya urbana professeur ko buwa cinbu ma ya abo wa da cinbu ma nan ka zama so ga don ka so ga fa boye da kita ka zama so sesa ka so ga don yabe ko mana ya ga fasir man waza nan ma ya dan shi dan na da professor apun ga sir man da gabili na zama mu farata tarbo nan ko mana wabe a fi ka zama so ga don yaba nan lafiya ne ka zama ka yi buwai Mwanya profesor wu mfabuwa laka kaya mwaza nubunu guwa kaya buwa mizabi lang nasu ki mwaku kata mwanyi kiba. Yo faka maka za teki bo ngina taboza man lang urkaba taka pun ala jibo faka sir maka ta. Kwa gulu ka pun ala jibe amoga faka sir maka ro mwge ala jibo. Kwa gulu zama moka kaya bo nye bo zama moka la faka to kaya wantabi depu maka bi. Yo bo cham cham ayya ngi sham la ayya ni bu ma kyare je cham ayya ni ko gul ka zala hu mo panamo don wo na fali ya e ka zuna dam su gi yan jam a so ye ye de ne ye wala de kina aye zama luma de bo farawo tereki za su pi ka ye ka ji da mamu de bo na bo je fali bo zama mo oriya man ta gba ma kalfa ma ka kaga don pon ala jiwo da madina Idris Dakuni adiker ka fizai ko da koye da mamu jafali ana to ka zo mu ura ka gafa ka ya madin ma ka won do fa bo anu yo marbo da mu ka fa ka sir ma ka bi bo ngba pani bo ma ba pa on yo ayi mu ka gbo anu fali ya bi mu ka an bi pumir bi ka ya fa gabe ko marbo ya ala te ki da jafali ya ka zama mu bo jamsu wala bu ma kya mo gina fali bu ma kina dan bu we dan zana na za jan ta ta ta ta da puma tekiwe wala tanin mabulza wala a lauraki ko gurza ma mu kare kaji kiya madraki tamkilan a waza tareki ba to ma ka dabli bu ya fa waye amma a fiya ka tamki bu mai mafum da done da fona ya ranga to ko yi bumaro lan araga dini ko da su tare ta laraki ko boro ala teki zama luma da bu jafali bu wala teki ka so jafali ka zama mu ga puma ka won da ba mu ga pun wajen maso giyan jam bu maka na ta na bu maka akoyi wala bai salman mami munun bajul akoyi iza bon to bi gabriel maso zalalin
1: Gungui mawe ni chapa pala magani kia wasalele magani kia manu chabai.

Yow wa nanu to chom jam al minute jam da pete tel dole yo ba da kon jo de man e gombe elize fa ka tukra mi to za mori kin za yan bodan to gebe kana so to za man za ma sa to wo ka bin teknika ka bin teknika to be gabriel ban ka be teknika reji danten mar la mat ina fatmi malato de ma fa ba bi de mi jop di pafin ma sing mo jibe na te ki tan ba ka bin teknika

tigi debe ki masan non kafi ken kalis ke la baravi nagat maga digan fet na ke bua la baravi nagat doni ke sun taraga digan tan non mita isku hum de figya la bar maga digan tan jau na ke borde kamat ke ni ke nsi yimgo ke ni samne vi sum sa la ke vol si zia ke nsi ti debi de tele bo senater na so ya province ne vi shari bakiri mi lebe hen mahajar la misina kain nam kain mai mi vote maka mali jau na di mai ti ala sumani si na mi na la kain li vote bangal si an kain kain taramida kain tarawa kain noigo kain na ingigo lop mara kain na dagali tapa kain na ra goyo kain fama ni si sumne vote si si kain ni si la leni li na mai hiniko kain la kain ni si ti bangal yisi gulo asumne vise vote yisi gulo ani mi fama awa kain puna dakamat kain kain Fokumangwal ma fin nagat sulaw galaw ni vote majmal la conseil constitutionnel la kengulo karam gaen mi maître Jean Bernard Padare gaen si filaka gada awa gaena mi mangwal fi fokum namna gaena mkal delam gaena mala sum sala ful bero le visa gaen ni si tariah gaen yoma ni si tari gaen gaen bero ma dogona gaen irvan sum gila la dogo gaen gaen si bero le visa gaen si duum gaen si gum gutuamo kayam dala kudi hayak lidia la aras arbiar ke departemana kayen lepo kayen me lina fi vot me fi aras biar gal fi shari hajar lamis kayeni kayen elam dan luan vot me fi sala dibidiana na kayen bero elgo chacha kaysa ful si jana kayen si kargia kayen si kargia kayeni kayen sa kargia ngangi jarsi boyon kama kayen full sia la qelan dibete ta zeni sia qen wa qen se full nisi yosia wa qen gude yom yosina qen sumsa la qen se full bero vizan qen sala parti politiki na le bugen sumsa fok marma tabiga tam tusi ka amiga wa qen gude gal fi shari bagirmi qen bero el qen sal full sian qen se fidi fidi qen sala qen bero sin si fok ngol la fi inagat me chose la wala on vote na dum gaina mga an gaine ni si yosi ha kayen gjarse gaine khen chat ko za ful sa de gaina ko ka kebe e bol duma fok ni si samulo na fi fok fi conseil constitutionnel la ni si sa re ber na ma dogan kaf gaine ni si dum gain si si cha ko dum si da ga fam jo mai de ber on man si fulum gaine ko me gro fon magat ma ngol ma fi nagat ma law gela on fi vote na khaina ma ngol fi fok fi conseil constitutionnel la khaine maître Jean Bernard Padare ga ram dala wa fok ma na mol ma na mulo kala mo si mne kala mo zone e fon magat ka gi buri ga wan wane fon magat min da gaina la berole san ful sanga ran na tifan gaina ani ken si dum gaini dum gaini mala gain dum gu pulare na mai na di dum gain edi nga da kai mala taputan taputan mai di dum gain mi fun ma si lop ke fun magat ma buri gana wana kaina dala do man si dum gaini kain sum salan si dusi kaf gaini kain si du gain fa law jo mai di kain ani si mang gaini ala laung ku tawani kain nang minatim fokon fi debite data gal bi ajar la mistale bo fokon sene da magal shari bagirmina khala qafsi ga da kain si maglo kam wesum tariakh kain fokma na chacha ful si kain te debite da nif le bo sene na kain fokon fi sia le bo kain fokma go sem da fi parti politik ma tabu yam to sin kale kain sum sa tudi go sem da fi fokon fi na da le bo sumsa ambassadeur samay na gadwi chatani le bo sumsa ngulo tsugulo fokma fi na gadna laklak ni si choice ku de fitu na da awa hen tan gaini kain ligain de fitu da ngol da kain la wenga la won fi lima mo ka tain gaini ke gal bi ni na le bo gal bi fatma tin wala le bo ko bor om ge kaf gaini kain fitu tli gain ga ya li marakebe kain fi ministere fi na gatma la wala won fi juruda wa ra fi to de fisiga min gane la folia le tam tous ya le bukari al mal al da le bu ay ngom de finina le bu kay le to mi ga ay li na mu ga tay ngay donam su ga tay dina wa ka en si la ngolo kay la wona fi imam mu ga tay ngay ne ka en si dala nay la kay cigar dini la ga glo mi say dini en laun fi zumna le bo laun fi wol fi farena le bo laun fi chiuna le bo mga kaf mele matitun mane wolin kala ren chugi irjan nam go gude ngolon gani na ma blakko yo ren si laun lo kala un fi koborona koboron gani kun go ga mit ko yo ni lingali tun si gani si ga ngolo
nagat ka wane nagat ka blaga ke la on ve nin golinga dine golongoze on chachan goni nam ka sogo mi ka kafka ni ka en min gai mar gai magai jot ka tam sana eram san glan hlanam jan ma din ang asa iri da fangona e kada kain kada ya aga fituna da ngol da gai sum ka kalen ga dang tu sa garam lo yal mi gai ala kaini neima la gai do no hlanam go chwe go no fa la tu ko de je me no let on mi gai kaina me director mongol ma chor glo fok nam sa mi mala ko du shuku ti jane kaina mi job kain mi sumun no kavi ane tabe done kebe ay nga fa ga hlanam ma kaina ne mi fam nga aw hen dan ga le ga ndi fitu da fitu kain glo ha ya le kol ngol ma tugura na kha me university na kha ma campus na kha fitu kain la kha ga kala da ngol da fi fitu da ngol da kha fu sum mai go ina kha le ga ni si la kha ga ni la wen ga dang tu sia ga la fi wa kha en ga ra do yal mi ga gut ku le fok mu fi ha ta ngol da aren ese fitu sigan farala nese lawaqe markebe khainam gami sama hatta yum gana jarangar jitta isa khainam gami sama jibe khain prosera en majew khain fokuma fi naqad fi dawratan ma yumala kamese na khain burda tokmiyam fi da fi tella fi avril vu kup za dabri macha tokmukam fi da khain se fulum ga tangwal dan gani a refi do de zigaine se kakala gut kude wol de gloda fi nagada faya wa hen tan gaine kain afat la bara fi nagat kat gan dan non qaf gaine kain sa gal fi makana kain fi tut ligen do esko ini kain si sa ngulo sala gulo fok na cha jage gal fi sa qalisko e gal na se mo laji na kain gal ma gal makana kain mangwal ma cholo fok na mu sam de fi na de fi na sam yuma la idris to ko adi kar ka nam ka gala he de sum sa se ga na lak lak le ka la on fi kalma nan qalis ko ne se kalma ma ka mu la jin ga no ka nam gut mo lengu mi ga na ka ni se la ka se nam na ka ni se da la wa azi ga mbu se dok fa ji ma sum ni qalis ko yo ne sa ge ga le fi ma ka mi ga na ka nam da la fa ram ga ni mi fam nga akain mai doye tan kaf de mai gain nam law kai tanam kai ni hawa fati wa waqala bara fi nagat magat ga na gain kaliske sunde ga nan diska dam na la sunde da gain fokma choli so gut kula wol de kula de fi mol da tura da gain job kai mi sumai si kuran fi mol da tura non kaf sa gai farango le fi jamen da hizi magatam jamen ko bina gai fi tu de fizika gai fi tu de fizili doni pour de samedi ainda rotu rendi ma hetta ga borde do kudida filti de lo qaiso ni ga en se fitu zulo ni heli matte mo lutun su khemo yuma la o te mira marta tugura da ga inga ha farmo le ve jamen tani ga yanga la nang la gori mol da tura da a chaari ku jodi ga en same hini go di ga en fitu de fi ge li do ni pura fi same dina borde do kudida filti lo qaiso ni ga inga ha mira marka ma tugura na ga en atap ku don ge kaf kebe a gut kula wol de kula de fi mol da tura da gen hodos mar kebe wa gen tsundre da gen mi fok mi fi wol de kula de fi mol da tura da gen jo pre mi gron fi mol da tura da jamen si mo dam jamen non ka fi ke fi to de fi mol de ka ka mi yo mal ajena ka li doni pour da to ki di da fi til de ka so ni ga li mati am le tun su ke mi yo mal mi ra mar ma tura na ka en ga far ma le ngana le bo far ngol la fi jamen tani bu na ge awa qayn nay burfetini laq miklafande du qayn kay rota faale burma foqnan ma khodiga ma tais koy mara awa qayn chopu gabriel nan qatuglo mo ga ki chawnu lehtiglo ne me famga

0: ee debe ni ke masan non kafi ka ni ke sa ka slof don bon rol bo sa jamen tane le bo de vantigia ka ni ke sa mol da fitura sa yigi tu ga garial mala ku tro wol de glo de fili de vigan ga ni la un fulgi donat mol so ku da la fulgi yal na timinamo ka en fulgi donat ani ke tapki don ga ai ti tu mana chajana ka yan fatam go ku tro wol de vigan ni wol de mol de vigan fa ma a ka ni ke sa ka se mol mol yan he non kafi a tapki don ga ka mol da sa mol da turat na an go ni ki de be ka en ki de be ni ke masan non kafi ke de van tu ga tami sam sia mo go bang and he did have to be more bang non kavi ka ni se gena ka en sa ka jamen dani bu sai li he na sa ul fu don tura a ka en sa ka si ka mu ka li bu sa ka li tura yang ala li bu sa ka tu fang li bu ki de be ka en sa bon re yan mar ki di wa ka barani ku du ko ki di nga ka de devant tan ho he jaf to fang ka en ni ka sa ko bon non ka si la ji dolong yan mar ki di ki de be sa far shena sa ka miskine na ni kesa jamen no kafsa golf don gon ba sa ka iskale e klesum la esa galgavi en kesa kamruna jan marke di sa ka isku seritani le sa deleba ki de su masa no kaf ni kesa birona si de pagoidi kine de khain di sa klilo pinang no kafsa go birona te devan ti ya khain kalung galgi ja la bara ve nagat nan jam go dom go sam yuma la tele mu kes magudaran dilen chosti gan ga mi chop Gabriel ngom yam la ngai di Fatima Kaja malato kini ngi mandele na la mina no chabru mol ko no vi lo vinda so mo sali ke joy ke de belom barbalam kay la on fle pour ma rautna Gabriel kan to ngom goyo
1: mana ba ya na ba se ko ro ni ta ko

Assalamu alaikum nay sakani kita min diaga kar kala undu studio ndo fadoro de chira hagano ko janor kal kal ne tinna bar ngam nangu sandu talam yedine me nga aji jima kya narama sayna yuki kya araka haga dubu kya hin jaga dubu ki yu haga araka yam manar ngar do kala le piro di baraka mando yen ko mania charo ranga da sabiso makalako abar ngam nangu sandu kam tinna hum ngalu ka kula ndu kabin tegini kana tanam no ka sere kam tinna bar ngam nangu sandu hum yo ma charo lungi changa jog be gabriel la hawara ngri ji danten yanda me jalon ngudum ngata gram mi charga fatimi ka jamala tudi ko demor jega le ngi da jada kulan lunga jeni mikro ga pia baranga mona musandu tere medene mi go ciri ga waya ibrahim mamad boni ga pikalu ga dai kam ga sam ga di ngi de aw ga do ko yuka habar mona musandu ngam ko embargano gabriel len na tarnu mona ka sa dai ni mindiki ga kenna ga re wado mu ko mino rubin

yaramgo yukolal gire day ya juga ya munden de kalkar liga day do singi kede kadang ya ro hugire day akan kap ngi yaru yo kakade ya jugoro day ya munden de kalkar liga day dran yo economy ngi asire yemay gade day ya lamadi ngi namru go day eni jabe yo ya munden de kalkar liga ya ki day lama day ngi day ngi chan la code electoral ngi day kakade ngi day den mungi yatag ga alama day dingi kede kadang alama di enir ngala wonde day ya jame ngade ni dina ke gan yo yero alama di namru ogum ngadai dingi kende kalkal yo go ngayo ga ronge da yami go gira akani adranma ya ku gar ngai ta yama yo gre ce ngi ngi president ga gala manga alla madin namur go ogum no chariyo da dan manga demone lungi jana maître Jean Bernard Padari yo acono dan madinge de acono dana amerikal kal ngada ke di benge ke de kala agar fodong da dingi namur go fodong mo ni zabe yo nga acyo yo ngi da dan ma yo ngi de ngana ngere acono day namrugu dingi kede ka da nga halla kuledo ake dran mo dingi de ma dinna tal dana ki da nga dan yemu yemaire yande kalkal kada day apigro day dingi namrugu lungu asir day ya dingi kede ka da nga yajuga ya mon nda kalkal ka kan garane ya mon nga migungu day nga asir nga day dran yemay nga mi ngi char nga zone nationale des élections des élections yi kul nga day dran mo nga dingi namrugu lungu asir amayre mo ni jabe nga day na mayo yoy mo nga yar godan yoy mo nga dran go ya mon nga jugu day ran kalkal gro di ma yanar ki de gre ce gni awnda kawli nga nyo chono day dran yamay gayan control le kalkal dingi kede kada nga akol le nga nangangi kede kada yu tiber nga dran ya ta yo nga emigo ya ke ganda kalkal mugro day lugo no mo ni ron ta na may ya mon bandai lunga day amayre jabe yo lunga herera akol ga halla lunga herera akol gere nan bogo do wala lunga herera akol ena yuki de maga halla yanal zabe yo lugo day tran kiriba yo nga ya ju nga yam ka kad ngand kal kal hadgro day di en nirangala kul nga yan yo nga day di na cege a ke non di ben nge kede kada yo nga ya man gri yani yekaga alama di ma en re anya di bel jere ga rong yo nga yo yam nda kal kal hadgro day ye lugo ata mayro en tan man yo nga day di dan wona cege wonda kawli nga niyo a ke no gam nga a ke no mi yo nga yo chobuna yo tran ka ya ba jege hamle mi yo nga sir candidat ye yimar jabe yo miyongo da ya parti nga siyasa mayre alam miyongo kede kada yo nga lunga na naje hayma kulla ambassadeur ay runge kede kada nga yawa yukola wonde da dunga ngumna chadi handu yuru miyongo kede jamai daraja ngi chalki da hukuma jamai yo nga yo yawa da ya je rigete radio edran nga yanda gete ego habara gete ngede habari wadani na murugo fodonge dai drango ya jagan chobuna garan tumu gete ngi ya chabodi miyongo kede kada agra ay singa dineni yewa ay singa dineni je turai yinga dai dranyan ngere chobuna ningi dranyan yo dai ya minister en charge de l'environnement nga dai namru ko fodonga ay singa dai ya lama dinga hal nga dem no mu ko lo way singa dai ya dinga fodo wana seri fodo ay dineni je turai rewo yo yinga dai ya lama dinga namru ko namma hal lama changement climatique nga dineni je wa singa dineni turai yinga dai drango ya je yana ngere dia ini nga dran ya je ya kama dinga dai ko dai ndudo hangri kal kal ngere dran ga so ndugure no jogu daira ndakal kal nam halama dai ko tanga halnga akulnga halla dai demno mu ko loyo migonga dai dran ni challa manay rim yong yema yulu do yer dai dingi kede kada yo yonga yo kimikimiro dai halama nanganga man nonga demno nga yo mani warno ne la fianga halama fudonga mno chada hundiyo dai dingi kede nge dai yaji dineni ji wa isini trayo gere dai drano yaka fudonga isinga dai dinema ni ji kalmai isinga dai dinema amay nur jewnga balama amay no jogu miyo ngen da yema yuluru laman re jow ay si lok ling juru do nga day lugo yanda kalma nga day kadal diwlo nono ay her day nga yo ya kamnan alama day lo dan ma day ya gal garara gri jow nga lama wan her re day di nono li jow do nuko nono yo nga ya kamnan de kalkal de gay chono kimi kimi gro day miyo nga yo day man no nga dem no nga yam ju no munna ngete nga day di man no nga ni jam no nga la alla day dingi ke de kadang ay singa dine ni wa sing ni tulay dine ko ay singa may won nam lo wo day din rarag nga ko bo gon no rakal kal yo nga ay dingi day ya miwo da rendam no romu awal ga day ma ci won no nga mar lo nga dingi ay ke cela yo nga day dingi tran nga ya jere ya kar gete yo day ci gni on ka nga dungi chan ga directeur general nga day fo nga day namru go day fo dong ay si dine ni wo lungi chan ga day ya kodu shuku tijani yo awunde kawlingani chono da yo tinga namu dem non kaso day dinga danyo day dinga lunga nanya dinga kete kadanga hala ya kayanga day dinga day kama murungu day nan gro ni jinya di lunga nanya ga day demno ille day demno ngay mun gol na ma day nga manno hal ga di manno nga aji kalkal yo nga day demno kidanga mo yo nga day dinga ona saka mun kawlingani
ego habar gete ngire habar yo danyo hanam rugo dai ego milo ngitran go ya jay ga yan chomana garan dum gete a undi universite ngatukura anchi apan ngitran ya chapaliyo rodai lunga herer a chal ilmuru jo lungu dai lugu dum go daraja go hanni go lunga yo yironga dai tran ya jay chapaliga ya ka gar manna lunga herer dai dan go meda gare halla akule lungu e charanga jarangar jita isa yoy mungulunga herer akulunugo dumu ilma professor nga daidan munga chadiyanga kames niyo daidan munga lugo koro hawulan gire chekinya wanda kawalinga dan nordan yo lunga daidan bangara wanda kian haramu sayina hagi haka yunda wari laga dumu kiwi hagi haka inga daidan kama yu gire dran waje yi munang ya jaya kamanan yo ikwano daidugo lunga akulumari jowru achal ilmugo lunga daidinke kere kadan nanko fodonga daidinke namurugo alama di ni daraja karamunga lugyo jowru achal lugyo jowru ilmo achal yo inga daidinke dran ya chag dinke kere kadahan gire lunga daid president university nga mena lungi chana professor Muhammad Saleh Dawsa Hagar yo chono daidiyo chapunanga muna halama chapunanga di dea ake lugyo lunga daya dawlanje kede afrika jikinga hen gere ake lugyo lunga ahan lunga achal tarik de buru jogo lunga day joro pana yu humonyo day hanir jogo yu gay rong day dinga mo mo juno manan yar ndir de lugyo day makano ro kalkal le mi gonje kede nga hala e je jamay galu do wali tay mi ro nga yi kayna yu nga day dinga dan wona chaga wonde kawli ngani ake lugyo day joro lunga achal dinga kede kada nga daya na kene mi go diru jogo gere chegni onda kawli ngarani mi ko ngi kede kadangi aje yo professeur jarangar jitta isayo a chono dailu yo lunga hallaro homa nu yewe a chono lu yo lunga nandire jow nga halla chomno dum nga mi ngi kede nga university nga kede nga halla ye chepal yo chono lu yo lunga lay lunga a chad mo nga lunga hanni ke dan ma nga dai foronga dai namru di ilmu ar dai nga nukul de jow yo nga dai dingi ya chagma ga chono mi ngi chen mi o karasi ri mi nga halla ka galo ri mi nga halla dai dran go yi kai ri chi yu mi nga yo dai dran go yi kai ri kal kal ga halla ma dai lu yo yi kai dara jangan go mu chare no mon de jow go lu yo dai har dara jangan har acel di orang Allah kordan nari aga yang ada ini terang ko yang dingin je polimer ya cakap. Waktu apa orang menerima ini minggu hendak aja main anak balik muka yang balik no Gabriel terlalu nak kasih. Hari ini minggu kiri kena hari. Waktu muka ini mana kerana kabin teknik.

Wala kote sai ke doba ga wondo de sai mamte da ndam beria sigia kate si awoi radio diffusion nationale tchadienne mbangi so ko tajilo so ngan ko ti ko jogi di soso ber urkol ne ko jol madrom ngar ngubaro ari mbai de ti ala utengar celestin ik naji unum andre tono Ikum yana jol toyum dumna jad saul jasra ngojibe bayra ri bari yari sabe ndoyam o girko je ngojibe ake girko je un bay moris ba ngan yangi guto ke jingam na yalla un bay motroma ortas ngaro un bay begi un bay malang de gndo non don don na tan na won kum ko ngai ka de na nan ber klay wa dim ber klay ngon dik ji a ke e bend ngo ko de ko de ne ke nduba rifin ngo jibe nduba rifin ngo jibe ni ba gu to ndo dimanche ali ndo ko digi siri na me ko ko ndi kemeto inga to ji ko moy ko wan rete te be kembe ke njamenat la ber klayon to nat nik ngaba un bay indi kam vek ngaba un bay martial o ik fortune un bay nin ko nin ko mbak jini kam vek burkina faso te jini goran ko burkina faso te ik ani ngojibe indi kam vek lo me gonan ko togo to ik trifen ngojibe farida mbayrari nin ko mbak jini gonan ko senegal to naden gir ko jiga ko be yama be para dogut adam tu do be poto be gambia malangsi nanan si mber klayo unto alen nge guto ningte ik ndo samaji ni ba ndo ko jogi de mata ina me ko ngi kama to ari do bar ko to kurate do ko ando taba to kam do gya jasra ngo jibe tari karcia be nangor ko ron point gazelle dans la ibe kadu ko jilnge guto no bad lokma ji kem convient gier ko ji ga dia jimas de betolum chiji o gier ko ji angar lam toy toldi o ik david sulabi ake yo tolum ndosnde ndosnde ik gidimbai mark Isaac ngakutu malang degendo naun kum kongai kadena nan ber klayo ber klayo ndo nan ji singe deg malang kikem kanto ku westet nibai kanto gu ku sosog ake singe gori doba mundu njamena ogni rai be do krang te ni tawan nan bisit

Kelayu kereta. Ada Imbir Kelayu, dan yang terjumpa Rahilah. Dan yang terjumpa Rahilah ni kutu kundu kujo yang nama ku jika matu adi kembi ke jamanat lah. Loko ando tapa tu kem tu kia jimas de betolum cijih. Adi karci aturon dengan lai be. Ika mbai naji jingam maji. Ika mbai rane zashi. Mbai na isyama Salomo singgambai njekunda. Gani ada ke ngaka ni kenge kutu njekunda Andre. O ya njil maji liji. O ngaka ada ke akei. Dogru ni ke ya jila. Jamno. Malangde naun kumkongai kare nanan berkelayo. Yang kukonde ke jian akei bende konde. Maskem de njekunda janna. Maskem de njekunda jan niba guto kundo marji. Adi ndo kudikiti ndo koe na me. Koko njikemeto inga tuji tabai gomo inke wan rete te be. Adi kem labdante. Nindan di dot na irene sansu kem be ke njamen atla. Ber kelayondo nanti si inge rege malang ke jamno jimandul. Gon beg ni rai be njamen atla ke git njamen atla andeng deng. Nadni ke njerabe silve bayi ilam marten jin kembe ke jamno te dorim Barnabas ake borio Elizabeth jin kem ngonbe te ake ke Jean Lobe di kembe ke Karin o jila jingam naji ake bayi gangno Dankar bayi raro Victoria noji Dum Dankar Jiro Ramardi bayi cinu jela ayes mana ni ni kembe ku mundu nje ngemsi Vladimir ake ala dum Mikael njine mana ni kembe ku ni amego na ngini jerta ke morbe Benjamin Asana Judith ake Asana Ornella mana ni ni kembe ku Abidjan to gona ko divato telde Elize ni kembe ku ngawnde reta ke mbaira ne Frederico ngakon ku dingam ga ke ke jiang ni kembe klere o waito ikin je ka dom sem ni kembe ku bongor to malang to malang den nande ber klayon to awar ni ni ikin do marji bay ndo ku jogi di mehe na me ko kin je kembe to arin kin ni den de jin gir ku jala ta di eglise te ni muro se ze ku kembe ku nyamenatla alen ge ku to ning ti to bat ku to kra to lo ko ando ta ba to kem do ku ti ani kin bay rane zashi adi karji am to ku yo de abar ngai ne kam da ni kade ke njel nge guto no bar lu kuma ji kem ko bi ant lik me si de u gang Jonathan no ji to lu ma Philip du mi a ji ne ka yo bai le yo bar do ngira yo gira yo mi a to lu bai ke me da ma ji re yo ma ta ba ji je ko ma ta ba ji le li yo ta ba ji jan mo la ji o ngani ane ke gonje mas de u le kamrog ke malang de o ye ke nge guto e ngani ye nge guto balje Jean Pierre ke ake ye ni nge guto krang bay ngani an ge e belal bay tar njigmal o ya ne ke du mi aje ne ka yo ake ko ji ke bo ngai ge ke a gonje mas de wala kam rog ni manang den dan don na na na un kum ko ngai ka den nan ber klayo ad ber klayo don na deni e nge ke ke ministère ya fonction publique te o bai to ministère administration di territoire ake butia chef ya communauté ke ke commune kin jamena tla o bai to nan ji si communauté la ga ku malang kin jamena ta ke mar be de ku mar ta ru si ngin nan ger si ku malang si singe de ke bebelem manang nia o bai to kin ji giringra ji log krang ge ndeng ndeng ke kam kanton ga ji bien ke be sa o ge te ni malang ne nan bisit mber kra yo ya gonje mas de wal ngar kamro gonje mas de wal kamro ni gutok ndok de gidi siri na me kam bar ko du jo ko kal ngme he do ta ri kam be ngam la nga tu ji tawai go moy ko won dan gal sen ta nu ba bar bai
Ni ke gonje mas de wala kamro ni ba ni ni na shop ya community la ga ke kembe ke nyame na tla ndo ko on ka dil le nenge guto ni tini mandang indo ko to jo ye na me kon ni jike me to ni ba nan bur na ne ke te sei ada to ik ndo ko biri ba indo samaji ndo ko jogi de mata ye na me ni do ba de ko to krat no ba no ba ko tel ta ka de ko ji to ye no ba ngana go njel ge guto no ba no ko ma ji kem ko be yante Nem gan bangi muta kada mana bisit naji ke dobe te jitele kauro mamud gasara te ni ke kuajara ba un pakran ke do kadawi.